pia me ni wea nene fai whakanongonongo mai tū mau kai kia mga pisinga whakala fua fia fia tu ke he mga ho fia finai. Tō tai mita ki a fia finai nā kai mga riri lai ka he longo ana ka ha ku whana whakahanga te ia tau tūru ke mawhana. Kai anono ki te mga nei kua tunga kua e ke riu ke mafuta mai fua ke furu mo e longo nei toko longa te omata kai nanga kua koho whangu ihu kua longa te omane ni komplein ki ai ka kohe ai a ka ha ha kua e tau hiki hiki anga matang ke mga honei a sipi hi ai. Longona fuki ni a Joe ka ha ke he tau mga honei ka lali ni ke whakamawhana mo e inu whakalahi e tau fluids mo e lali ni ke maua ta hau ki uki. Ka e longa te whakawhika wanga sipi a fuki ni mo e tau a mamna ki anga ke he tau whikau a whakamunga whao ke la taimu mahina nei si lingua e whorna mena e whakalata en whakangangau ka Joe ka e mohaia lali ni ka hake mara roi stenu ke hoko atu ke he tau a mamna ki anga na. Pia me niwe anei, ne whai whakanongonongo mai a koi kei maka pisinga.

0: PMN UNFI whanonongo mai tu mo mtur ke matamat ke nanga ke he mga ho afia finei wani mu kata tau ne matalong furu maua ko hea tau turu tau wana tara tutu poia ko a mamla ki atu kiai ma ia mu kata anu pure osi Harry mu kare isi pia fuki ni ka ina ngaro wakafi a mamla ki atu tau turu ke lata ia mai tau wala tara tutupu nei he kata tonoi e mata hola hongo furu maua ki he komoa
1: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMN Newe.
1: Koe hingo haku ko felita ni toi ai sila tu mat matu tanya fino haku ye mang ko lufi I makahehek ko matu fino haku ko mo kasehina toi fino I lufi I makahehek I lufi to kelo e si tu haku ni o fan hang I tu fukia o si mi tu fukia haki halam hanga o si halam hanga si mo mo ye ngahua nusi. No, no, follow my tool. The living here, come my tool in the Momo hair follower. Kay Mohammed to Tanya Hakom Nakleyam, the Mohe Koho, Tung a Koho Loka, Sike Men and Itakoto, Kwe Louis Ka Fick mattress, K Saputa K on with fit to a Lulung, Sitam Waye. E pakakaupa ke square ha ke tuko te uhan ke fafu ke moe ea munga tupo e koh. Tunge e whooping cough. E si moia e hui fo matulu I hamula le nofo ia malama heet mo moeren no nofo I makaheke he finang e Governor General a New Zealand e Freiburg. Pe ai mita ke matua he no fa fare apa he fare ka ni to ke to apa ka mita ke e matua ke o ke ta e fare pola he kere fare apa he vel ka he la e se mita ke ka pe tu pe ko o ka ka mo e u ka fu fang si hui fo matu no no fi ma ke he ta mo e fare pola ke no no fo ia matu ka mo mo he matu he follow Tena matulu kaha ke ala ke ilia ia munga tupu e ngangau. Ko au me matupu fini hako, me ankolu, me takese hako. Ke tapa ua ke fare pola ia ke nonofu a matulu, ke nonofu I kahe matua tani. Ka nonofu kahe tu fuwa hitu fare apa. Fare apa. Ia matulu ni nonofu fare pola in the mungu ia. Koe langamatai mai ni ia malama hiti. Ke to karei ka hasi nai ke lewi ke ki kahe mo whamea ke putu ke takotoi ka kam na mo e matua tahani ka haha ma tulu he uo pension he mongo ia si muka muka ka haa ke he matua whini ke mo e mena ka haa mo e whakatau mai e taro ke ka ma tulu ka haa mai he maang kotu apa. Muka muka e mui hako, ai fai, ai tunga hei tau tam fifini maha ni uka. Ia, whanganongonongo nao ka hake matua, hako matua tahane, ai fai uka ka hei matua fifini kele wiki ka, kele wiki e uloa matulu ka hei aia munga tupu e ngangau. Ai mua ka hei a malolo ke fan ke fusi ika po ke fan ke hevao matua fifini. Ni ni fele wiki o ka si fa no no lo hi nyo ge ha ka ma du fin ka ka fa o wa ya ka u te ya ka o ge do fa ka lo ka ha mu ge do wa ho tolo ya lu fi ai fa mi ta ke ma ni he ma du fin ya ka fa fele wi ni me do ta ma ta ni si be me ha wa ka ge no fu me ta mi fin ne ha ku mu ko bi ka ha e ma du fin ya ka si be ai fi la he o ge o mu ye ma du fin fa no ha ka e fi o ge o me ta ke se han Ia oge he tau toroang, oge he kifang. Munga teke oge he kifang he po. Ito kifang alumaki. Na tahe kabisinga hai matua fini hako ko hako ni ungau I hakupu ka hako laua. E tau matua fini whakapaya ni ue ne mo e tau uo pensin mani ka hako tau toko uha laua ne ohe he tau. Si hifu mai tuai moe ma tau whini ko niu ngau, moe me fua niu inu, me unga, ke kai ka hae ma tau whini hako, ke moe ke nonofo, ke o tuai ke he wharikoloa, ke moa ke whakatau tu maha solo, me tau sisi, me tau pokoponu, si umai moe ke kaina ha mauturu, e ma tau whini ko niu ngau, to kai moe tu maha solo, si osi moe si fafau he kato hana, si liu hake ia moe ki hakup, Pua fia fia lahi tika hako mawe te pokopon, mawe te tosisi. e si a e ni we si ni hem dalili kwa o ha ke ha ke ge do an ke mo wa ka e mo lu he he lo fa si ha ke mo ye ke si ni ke mo mu ka ke o ke uti ke fa ta ka mo wa ke tupe mo o ke ki fanga po ke fa ta ke ice cream ka ko e tupe ni fa e mo he ma tu fi ni tupe ma tu tan ta men na ye ta mo ka ka mi tak ka ka fi alo to ni ga ha ke si ke mo ne u ha ka tupe ni ga ma ha ku ni mo mu ka ke si li li ha ke si ni li from the way in the music, you see, Damas. I took a she cat, and you can see a cat quick away. They look a cave cat come, go look, can see a lily. See him the lily, we are good for a toe, or if you feel the day. We took a nigger and a mo him a two he took a hand and fame over her. No, we're full in the guy, we're full in it, Allah, we're full in Selenica. You took him away. If me young who no see more and we tie stripe a kamata ya in a no see kamata moe young so a fan way and we get more a it was stripe see how old in New Zealand see if you are how now in New Zealand see how me out in New Zealand see no for a Bradford 36 Bradford Street panel. His factory, his main road, the panel. How he tong in the way he tofu. How he fishy. She behave a flower in the way. Kahokam tulu he fishy. She see him tulu if fin in the way. He goes a cooler. Ke fifine ia ke fina tu ke fleve mo mtulu si ta ha ke ia mtulu ke kai na hana ke no no foi to mo mo ia vakarele ke lele mo ia mtulu ke hine ki inisial si bi e mena ne tau si mtulu hoke mo mi pongi si mo ia mtu o mo ia ke hemale vakarele e nendi was it kam ia o e to deksi ke mo ia vakarele mo ia ke mo ia ki fenua poi to mai mo e funu apoi he posi ki Queen Street ne no no foi de ne fratoli de mga fawa ka ha ma tul ke ma tul ka mai anyway ke mo ki ni sel fi hia e fraola ne mo mui si ho ko mai mo ki Queen Street e ne taka old post office e tunga ni ha ko me han ne wangi no no fi panela lawa pick up me yao kai si no no o hak me mo tu no no ki kaina si fano nga hu he he ga ko he factory a lolly factory kai I mu ni I panel he kaina mo tu ne tata si o si mo ye si fan mo yao nga hu he shoe factory ki ponsum pi si toka me nga hu ya na fan de he posi ya ki ponsum pi ga e mi toki ga e fitanga ki fata wo yo si muya si hifo ki Wellesley Street ke chief of matron Wellesley Street he Auckland Hospital Board ya no fue medulini la ke mo ha ta nga ho nus ke mana to tung ni he ho ni we manako ke nga hu nu sia nga hu nu sia hawe ni we si fa manat no ke fa holo ni ka he nga hu nu sia ko ka si nei tung he nga hu fa pa hu ni we ko ya nga ya ka si nei to ka mate mu e fa no ke nga hu he fringa nga fa ni I la tatu ni mu ni ka mata I ka he electric he to nu sia yo fo ka fo fo we si mo mu ye ke ha ke o ki kono mu ye ni ne foka pikiwa ya national woman mo Cornwall hospital geriatric hospital ya delwike do fuko ai do fuko ka mix do fuko mi do fuat singa huwa mo ye henaya si ta stripe mo ye hakani mo iska fano ye mo ke city foki ka ha ke mo ye u stripe si ga men ni tupo ko tupo de mo de yo hanga ngao mau de yo hanga ngao uta mo ye toka he wood he side wood ye wood 20 abe staff ka ha si si mi to pe gale ko mo de rheumatic fever wo deu herumeti fiva si no fo muia ye on fa ta si ha wo ki kain ai di mai ke ge yu ke ho ka ha ke mas ke ve ke ke no fo ni ke frenen ha ke herumeti fiva ai mi ta ke ke piki va ve ha ke ha se ha ke mo ko mo ka ha herumeti fiva si ho na no fi kaina Qua qua momoko teo ka hemoya ko pedi qua ti chase deo ha hemoya ai ti vilanga teo ka ko complete ni bit risk ha sinai ya kom naim taking ho e nganga rumetik fiwe ke fan tu mo ka to hui ha ka kom na nang kapkisio me ka ke ha si ha qua qua fa nganga creative ha hemoya si pe e qua ai mitaki ka fuki ai ti mitaki o hemoya qua ai ti fia fia ka sinai Ha kono no fu me tungani ka me hana hana me kaine to ma tu no no foi O sininga ho no si ako si fleveia mo petko ha ko edim ta ke o ke faninga ho ka ha ko hopo ko nguki nguki tu mo di ga ha ko hui ne mo he fufula hui swalen ka sinai pafta be ha ko rheumatic fever Yeah, no funny guy in here, get a week to tam my tongue and hair. I've got a fan guy, one king who. The long material street here, and no way, Heather Street, the Copanella, and no way up to coast, if we are moving to coy, hey, oh, he fang a panel. Say, more you have, or find you no for more but to call. I didn't know for me tongue and hair. Copera haga matueca, and I fell out of a hacky somewhere. Got a lot of nick anyway. I feel a lot of ke tong ko lot ni ke ni we ke le ni e mata ni we kai no fu ni me ni we tang ta tan ta ni li mo ke ta hi hui ka no fu ni me ni we I find ke sa mo I find ke tong I find ke pa lang ni u ka le pa lang he e ke mo ni pa lang ka u ka ha la u ke mo ni pa lang me long kai to me na ke mo Aku beo kini, ai fimina bihe e kaina maituru ni no nofoi, e mungu ni hawa e kaino nofu ni a maituru. Ko e, ke toko ua he ta tunga ane hako, nanga hua I he denue I panela. Se ke toko aho ka kato tunge, ko hifo ni mungu I toko ua ka hake e maue tupe, po ke hake mai e tunga ane hako ki lunga he tau shopo I panela. Ke fleveia muia ke ange tupe mu fukatawa ke kai ke kama tu fukatawa ke muia ika me taro to mongo nani ta mui fukapai e tu taro I fisi si kumina tau e taro matulu ai kumina haulu kumina uluvuru ni tau kiri ke uluvuru ni si osi sele heli ni muia kai ke kai ai halu halu ai fai eo he tu anga fukamutu mongo ia ai fi manna tu ke hitu anga fukamutu vai ia manna tu nao ke kifang Nei loau ke ha mena bia, whakako he matu whiwhine o mai o matu kini. Ia, tu hau ia mea whakakise mai ka ha, pehe, pili pehe ie, pili pehe. Ka ka mna, pika hapu neo au wharua mena ka ha ke he matu whiwhine, ha matu rehe ngahua. Nei loau ke se tau se tau, e tau sia whakakise mea he matu whiwhine ko lina pa Strickland. To tae mta ke matu whiwhine ia, he whakako ka ha, mo tu Lisa Thompson, I feel men now gay because for men ka hage be o ke liung yo ke moe nai ko ha ko ni ke fra no no ni ke ta ha me ta ho until I meet him yes se ka mo ngo ni ka si ne e wa man man na tu de o he moe moe e fa ta ba de mo he moe no no fo mo ya ong mo rui hate I pa ne si mai moe he to ma tu e e to hi O hifu mea ka hae fwae tau whare ke apalai ka hae ke moa moa ta ha kaina ke o kiai. Si moa moa e kaina. Tō mwa hake mea mea mea o ki kaimna whanau e tamtani urua ke moa e he national woman ko moa ki pānea laia. Si eilewa lewa ia ko moa di ka hae ko moa te whare ha moa e application form ni mai eloi mo hongo ke apalai si o hifu o moa mea matur ki o tala. Ka ko taha te tama maua ia muia ka hako whanau. Si o mai muia whanau tamu ke ua I miro moa. Lahi e hiki e kei mga honi, mga ni hau e anyway, ai whi mana mana tō ko whia whia ni au ko hau ki New Zealand, si whāna ni ka hae mo ui whaka New Zealand, ke tunga ko manako ke hau ki New Zealand, si mga lai e ne whai tamai, si mana mana tō la heo he mga ia ha e ko whai tama te eo, si mana tō nau mga ka he kerewe ki haka tu whānau ka hasinai, whanau ta hatam, o si mga whanau ta hatam, si hoko me mga ka he, li me tama maua. Tau mong ka hane whana whana wai mwaya ni ki kala tūru ni o heaonga e a whangeo e tū da ma peng puka la tūru ka ha me aonga. Me uta mwaya ka hata hiu ke e spiga e fis penge ke ka hai o ta ke tuki da mata alama halau tūru ya ka ha ke lata mwaya halau tūru da mumui ka mumui ha ke lalohi ka ha. Ai a pia haka tō ngā hua mālau tūru. Me whaka potopote eo tū tū mā mēna haku kasi nai ke taka ke mui tū alau tūru ki oi ka haka pe he hoko me ke mō ni. Pia whia lai eo ke whanu he tū aonga ka haha ke he tū mēna he tū whanau. O whanau me tū whaiaonga ke camping ka hafuki. Whanau he tū aho ka haka ha te ia tū whaiaonga me tū whanau tū mō he tū mōe he tū whanau ka ha. Haka mōna whia te mōe tā ua tūru whālima. Tapu nei ia. Teachers trip fanfugeo me ka oga he to camp ka ko inga hu he tapo mo ni to tahe malolo ke ai ha ko fi he to ho wa e mo ni he to akwa ko no no fo ya mo he tapo ka ha e hi fo he tapo hi fo ka pa mo e ko ai te mo pe haro ya ne fai farma popo e tau whanau ni ue i o tala. Si tau hea ange fuki ka hae ki a maua ka hae ki kaina, ka o ka aira ka hamu au gaito. Fisi kasi ka hae tau matua taani, haako ka hae matua taani, haita ka hae tau brothers a ia. Si tau hea ange mui ka hae ki hufu ko fefe, malolo na kai, fai mena na kai nea fia manako. Si hifo mui he tapu, 1962, tau whiri ia matau o 81. Hifo he tapu ia mua. Hifo nau he tapu ia mua si piki ne whaa mo Leviki Tope. Si peo whakatau di laka hasi na no koe haula ia he tapu na i māma he te whakamena bia. Oi wang hau ni wea matura he mongo ia ia aita mo beharu. Wang hau ni wea, wang hau Samoa, wang hau Laratang. O ka hake to group ka whiala taka ke mga hon Samoa, o mui ke to Samoa. Kaka e lahi na matoru ke mga hon iwe, lai whakaako e matoru ko pehalo. Tuturi e pehalo matoru ka langona ka mga hon palangi. Ko mga hon palangi matoru hea. Mga hon iwe e whanau hako kasi nai. He monga ka tutala i ka matoru. Kaka to monga o i ka hame to friend. Kaka kwa ke te wala iyo kwa tala palangi te. Kaka e tonga e mungo ni ka haa kwa tose di ka haa kia maua ka haa te mama tua ka lohi te aloturu ni ka aloturu ni. Ia, whawhaka nonga nonga kei ka haa ka lahi tu tala aloturu, ka tose medi tu tala. Ta mena ni ka haa ki tu tala mo maua e matua. Na tahe tam tani haa kone nofu me tonga, siko whanau te tam fifini, siko ua te i whaumai ke nae, mga hau ue tam, mga hau ni ue, mga hau tonga, ka e... Mga hau ni ka hito mga whanau hane ni whanau. Mga hau e mga hau ni we. Mga hau e mga hau tong. Longa e tong manatu ka haa e matu whini. Kakua aidi whakamuri ka hasi nai hako mo tua dito sino. Kua aidi whahia fuki. Koe kaino koe mutu ko ni we. Ni manako ki ai ka hama. Kaliungi whakalohi au ka hake to whanau ke whakamuri ka helo tu. Koe pia fia nao ke nofne ke he mui he au nei hoke he mui a pungi. Ke matutaki atu pia ke malolo mi fia fia. Ke mawhala ka ai ngā ngāo. Malolo e to whanau. Malolo au fuki. Me tau koe hako ni ka hake whakamapopo ka hae to e aho te ki taha ia ke hoko te ki ta waha ne ngāro ngaya. Ke... No no follow tulu ya ka hoko me monga wi ai ka ka tu kumu matua te tu matua ya no no follow tulu me munu ina me mafala me malolo me ne mo

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mot kena ha da to ka singa ko lo an opinion ka da te to ha ha pe me ni we ka mata em ta la wo ki ma em ta la no ke he mga pung pungi a to kana ia ko e follow the flow nga ia ne ko tu ko tu kena ta mota to ke he mga pung pungi nei ho ko mai tu ia ta to ru ke he a holo tu a ke hang from wa ke ma hina ne ha ko sa ta o af me o from ma no ka ki mo ha to ko te ke ma follow ta to ra ta mo mo wi mai ke ke hoko mai ke he mga ho tonu nei. Ko whenia tau mene whaifka nongo nongo mai a koi kem kap singa, hofi hofi atu tu whakalofa pia meni we kia koi, ke he tau mga ho nei.

E unike tuku ate tau whakalawhala hi atu matau matakai nanga. Kia koe pukum tōru ne whae whakanongo nongo mai anga ia ki hatau tōra leo taongo. Ki he mga ho pungi pungi nei. Tōna ia hatau tōra ka psinga koruana penien ka mamna ki ta ate tau whakaholoanga. Ka mata mai he mata hola... hola ua he mga pungi pungi ki o ki o ki mai he mata hola ono whakau I tu mo ki a I kāni whahau ki tātua tūra tā whakahaloanga ke hoko I tā tūlāna kai mohaia liri ua tātua tūra mga hau neki whakanangonong ke whalua tau ne alolongo ne kua whakatakotoka ke lata ia mai hata tūra mga hapungi pungi nei PMN ni wea nei ne whai taongua tu ki ham tūra tā whakanangonongua

kala fala hia tu ke he ha da tu lo fana no wanga ke mga ho pung pung ne mata mata kai nanga to ta hai kere a he to mga hala mga lili fai o fano do mo ko kere a ke ha da tu lo ta usino mga ho ne vene vene da mapu ko ko ha cho kai fka ma ho ne kai he ta lo le a frotis ko do vix ka ha ke la ke clear up e e pona ka kia mo inu fukara hini ka haita fluids tuka nina whaiwe tu tukai tā ka kato mga hau nei kato mga hau inu mana pihia ka e mo nei ka kuala tai ke ai mo wito mna ia ka karinga he kuni he longe tangata ne koho mai e koho mai ko longa he ku fuke mua ia pala uha he a whaiumu ai noa whakara wha fuke ni ka haeni nena li ke whakaha maroroi ke hoku atu ke he tau aho e ne tau mai mua maroro mai haka kau e sino ke la tai mai tau mga

Aye to le hata tol matama ke nang ko meke ki fro nong ki ai ke pungi pungi nei. Wat fo da tol mo nei ki fro nong ke to le ma hofi hofi. To ko to mo aung ma to me tama ko lo tol ko e to fa no ki ki ko meke ki a fo fe fia mai hala tol to le ke lata mo to tol ke pungi pungi nei.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So I follow fan Samoa Nature Na Talo Falava Malo say for Manuia. We see my phone and telephone le saloon was full of Kus or Waffles Fulono, Malima Tolitasi P. I. P. M. N. Yautaroa. Was only tight up his initima for Anga Momo Ileana, sleeping rough, Ilastofi, a su a tope, most so sunny little to al Mission and Metotisi Poly Methodist Mission, Rolangoina Tangata Lane Fallen no Fai, homeless. Or pon kalamisa ili tupele nei o le big sleep out na amatumai au kilani au wafa alau te le atu ikarai steti ma plan him. E sili atu ili lua selau finsful tangata olo ili lisi fa atali mo fale. Na fa aliai ili pule sili o le missiona metatisi Christ Church ya Chion Hoki o le final malo o le move on orders e tu lai esi ai tangata mai fale o le malo ele o le tali lea o le nei fa afita auli. Na wala awina ilpa ale mia sifono faa na chinati ala na paatia ifaye Wellington ili telo fina ngalo faa alia winga ala na taita inga. Sa faa alia Christopher Luxon ilunga na ofiso otainga faa ala waitele mali ipote ala ufaa salala ufai mai ole telo manatu faa alia ilana taita inga. Na saa unuole pale mia ele tonu ye manatu itangato ni usila faa peasu itauwa malela au lango lango ale National Party. Olipitia mai e se tati o onanga au tu mofisi wa swani tau faafita auli ili atunuu ili faatupula ia o tamaiti olo mana umia sifisi wa swani olo umala awatu ilunga ole youth line e aofieme tamaiti fitu tau sanga le maatutua. Matuasi itia lifainu mera ili ono maasina teluwain le tusa male tu ofata maiti talavowe vala au yaso ta itasi au onanga faafosein ipopolenga iso lato usawanga le muu. Sa faalia ele pule o le youth line ya Shea Ronald, o loo fea ngai tu pulanga mase avianga mamafa wafati teleina yaso taitasi. O loo fao ngani sui tauwaa le party ale opportunity ya Romeo te vanga, lona tomai mai ngadwe ngale malo, e suatoni ai ili faatula ngaina o avanoa e manuia ia fio anga. Ile palota la tamai ya le Korea ma le TPU, o le taimu wa mwale na ausi ya le opportunity party ile lima pasene, ile lua tesi ma le valu pasene fa apopo na mawaile le ono tesi ma le tasi pasene. O se nau nauta inga te vanga, ia faya ni fono tu ufa atasi ya Citizens Assembly, e fa ausi ya ina fainga fa avae, shaping policies, ma inu uma fio anga ese, e au nga motangata uma, ole atunu. Wamalio le sa avia mwa mwa kapteni yol Silver Ferns, malifa ya onga le tipolo le atukuki ya ana novao, ili lima sulvalu tausanga. Tata alo ili onga atatono le malaye po le mid-quarter mo New Zealand, ili valu tasiva valuiva male tasiva ivalua. Mama waita alonga lewis fulitolu I kapteni. Tata alo ili anta alonga mwa mwa faasanga ya australia le tasiva valuiva. No ovao o se sui ole au ale Silver Ferns New Zealand na faia ina ile taalongo faai ole ipo lalulangi ili tasiva iwatasi le tasi le sikoa ya Australia. Sasi itialo na tuulanga ifai makapteni ole Silver Ferns ili tasiva iwalua ina uwali itaya Waimarama tau manui. Saona kapteni ya foi no ovao mafaia onga ile au le atu kuki. Tolus ful fata sangal matua se ali ole atu la ilfa msidong fa itu malo I waitekri I se afi na muwa isi supermarket I Great North Road I au kilani si ful fa ingol va yaso. Sa vala awina au unanga fa afuwa se I ile tuse alfaz ful lima le afi afi le sa. Na taunu ole au tine imu ma tine ya le afi ma ile aise tasi na afaina. Sa ta ua leo leo inspector ya Megan Goldie na puaina leo leo le tamalo ele tayao leo sangafua ma molia ile susunu fali. Mala tana fa'i O tangata o loo mawele ma'i fa'u mi umi o le long COVID. O loo wala o watu ile o fa'i polo kiki na ia tu ina atu se lango lango malosi. Mosef se osani ai toe o seanga tau nu ulfa inga palota. Ta a waifai pulo o le Labour Party, o le ACT, Green Party, New Zealand First, male Opportunity Party. Isi fono ilungo le interneti sa te itaia Reni Ding Wong. Na fa'alia Ding Wong. O fa amtalanga tangata afia ile long COVID, o lo iai pefo mai ele mala malama ya unga lufa mai, ma fainga tahai o na mawafiso aswani, o lo o la atoma na umia. Samo telefona o le nei aso manuia tele lau taupua inga I inga pulai Maria Makele te tuu. So I fua.
0: 531 PI.